0: Gita.
1: Deva Sade Purima Deva
0: Gita.
1: Sata Guru Marvananji Bhagavan
0: Gita.
1: Vishwa Guru Mamana Saswami Vaishwananji Guru Deva
0: Gita.
1: Allah Guruji Siddha Pita
0: Gita. Gita.